ono oje ne hudi no na hu oba bi a na sa oba no e ti na koma e se hu oba na ka ba ka se ah sa oba we se ka wo ma wo space mu kra o david david david wo live level wo ko no sa oba we na ko ma mu kra e sa le tie no o share ni mita e oba ne de ye no pa Bebe buku to jwa bonte pache unyina Eza nku siaga Shay Sanetie It doesn't matter how